Chenjera nae wadika nwe chenjera nae ndiye nyimbo ikari mutambwe iye dadi kuita diyalo isu ya kusala mapindi iyo mapemba na hafu kauti na ofi minutu shimendo siku sala isike pasitan hatu muziku msambiki wadika nwe ndepa mapindi ayende kwa jana na nyimbo iri kwa mutambwe chifi mai ndi mai baba ndi baba wanada kuti wakozi wadika nwe taramba kuna izo mhungusa wadika nwe wakuti pansiku na nsiku mai weto batu kana bipi mai weto batu kana utenda wa moyo mai weto batu kana utenda wa shungu rense isi kubudia kuna iwe ningana hanota ya kubarka sinu sonya kala dikanoe chinja kati dikekako chinja kati dikekako dikanoe kuitila uti penango penango penango mai na baba wangaseo iwo wangase hanota ya utenda uhu na kutilinga uone pana iwopa apa apa hawachali kudatai penango kuti iwe nsiku zense wakalada nyangalitika nsiku zense batukena utenda wa shungu hapo iwe ningana mwana itao sinu sa kutosa ungatosa iwo kuna iwo wadikanoe dati ungatosa iwe kuna iwo ima kombolero mna mwoe anakunisiku sanga nakodekere kana iwe ndiyo nyimbo ili mutambo ichi vimai haguru hitai baba haguru hi hapa.

7 horas ji 20 minutos ndizo zinomwe na mapindiyo makumairi kubuda kuna EKC kanoti kuda kwashe Charles ndali kwenda kia simula ine ndi Mark Mupas na nyimbo iyo ichibve fambira chinhu chibodzi pakona linga ko iwe linga basi basi isu zvakwa endera ko uko ndiyo nyimbo iyi kubudira kunyansi kwa provinsi ya Manyika izvi kudishito ilo ramachazi.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya achigarisana edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekuria zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanhapano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekuria unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah! Inzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kunodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tumudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: Ndizvo zvosoro kwadzo Marcos Nazario. Ungakwanisa ako kuya mhepo zvosoro kwazvo tizwe kuti ngapi mazwe kutanga amunotunzira mhepo muzvakarekana nomutambo uwe Transiscover Company no ENSS tinozwi Radio Musambiki uye tiri masikati emutambo kubva muri mustudio zve Radio Musambiki emisoro provinciale yemanika takuda kuti tiende mukampu munisipale yemuchimoyo tiende kozwa apa kuhamba kwemutambo uwu nguva nhando tokatichizwawo apa kuhamba kwemutambo we Liga Sportiva yeSofala noShingale yetete mutambo wemusambola mumasikati yanoti nokosha Falls kosha Tsol noFerroviario yeMaputo futi mukampu yeKosha Tsol uri mutambo wechipiri ramuna zvoro chikwata chemashakere chakaita mangange noabebe pasina kagoresada mukufungurwa kwemutambo uwechipiri wemusambola wanyamwaka uno mutambo wekuda kutsvaka shasha yebhora shangaita mbegumunomwe mukati mwenyika ino yeMusambiki mangwana na ndipona panoga pechienderera zvemberi nomutambo yemusambola mutambo uri kwanda kofina mochiposi bora mustudio zvitakandoimira zvazvoro kwazvo kwemuri muri kukampu munisipali yemuchemoyo ne kukampu yeLiga Sportiva kukampu yeFerrovia rebere yabasha tinoona kuti Marcos Nazario amhepo Marcos masikati yakanaka zvoro zvakaibva zvakadini mukabudiswa wavo anhu arimo here auya kuona mutambo uwo Transiscover pakampani pamwepo nochikwata cho ENSS zvokwata zvakaibva zvakadini
4: Maura kudeka kwa nimu mwesi nukutipa kubudide mkati wa tango na shampia Lambuno nuhusu ngele oka mkati ma ino chimoyo Tichiranga tiri mamaura ya kuti kulanga kuna uku Tamo hiri halina tai wanu kuti uwe mudrawone Ese padoko walipo kuti tingenda kiona Wensi wada ungana kukunduri bro Tingati kumiplando iwe kumfuri Ese nipando ii miziji haina tai kukalisa Kuti wanu wache ndi wanu kuteta kuerengeta hapana kuti wanhu wangati ingarange kuti mrezara hamuna tai wanhu wadzara ese pado kwa walipo Vasco tikati taendera kumpita mtambo watwili uyu wakutoma wakuti kwa ngapu wadziwa nadunga Akademia yifutibola mchimoyo na tene ya kumisika mbu uyu kupira kwa uita Akademia yifutibola mchimoyo naoneka ilu ishikunda na mabono anyatu ichi hirizi kwa ulibozi na dungo ilo ala tene tingati Akademia Treish umu dungo ilo ala tene mtambu uyu wapera mpindi ya saka kumasuri ya ayam azulebano titi mtambu uyu wachuhili wakuti hiri wayona mpindi malai kuzio kwa uduguta iyo tina mtambu uyu wachuhili Shiranga wa dungo ila Trans Ekapa Company na ENSES. Pamtambu uyu, wese wakuti wakwanisa kuurezeleka kuti waliki wachipinda mkandu ilo ila maulea na aya. Shiranga pano, pama mbure pana dungo ilo kwa tikukuntu kwa dungo ila Trans Ekapa Company kuna sabrao, atasimila hembe chi makumairi na chinayi Edi, hembe chi kumna chisere makumairi na chinayi kuna Benjamin Shishanu Manso, ya chisere kuna Kangara nika kapitao kuzati ya chipenza kuna Mauro kule chidatu kuna Mwezeesh kumi na chuhiri kuna Toninho yachi kumi na chibozi kuna ndi mwuzi wa mpira hiye anazi lezi kuna uti leo nikita kuna angabiano kutati kumi na chinai kuna Kamiyo yachi nyomwe kuna Nilo wa ekubanko wala para mkati wa mkuzula izi kuna Celso alitimila hembe yachi makumatatu na chinai yachi tanhatu na similika abalum kuzati yachi makumena chiwi kuna Kristo yachi kumina chinawamwe kuna Anjinyo makumatatu kuna Ateno kumina chitanhatu kuna Carlos makumairi na chitatu kuna Niko yachi makumera chinawamwe Shavim kuzati mpundiswa lungiro hiri Paulo Viola tuenda kukundu kwa dungwa ilo la ENSES tingenda kiana pa mambule pana Alexandre kuzati hendo chikumina chino wale simiri kana paitu ya chikumina chibozi kuna mbuzi mpita iye Saide ito kapitao ya chumiza simiri kana Jaime ya chishano Babi ya chisele ndi Jefferson ya chifemba ndi Andro kumina chinai ndi mbuzi mpita anati iye Diabardo ya chitanhatu kuna Sauro makumairi ndi Nelinho ya chinai na Peter walikubanko mumore na aya henda chimakumiri na chinai Isaia chikumina chitanhatu kuna Agustinho ya chikumina Emerson makumairi na chwiri Gabrieli ya chitatu ndi Chagaka makumairi na chishano Abu ya chikumina chitatu Jose makumairi na chibozi ndi Zeka makumairi na chitatu ndi Tomash mufundisa lungwero hili ndi Gidesi Celestino Vashko mukati mamapindi aya ya lukua kumbiriku mbara kwa jinasario ndi enga asusiani mutanyo atu nivisa jinanga ziri kuitka mukati mamtambo iyo uyo kuzati Jose Augusto Achi ndiye alikoneka nereka nereka ya Radio Mozambique na replay ya Radio Mozambique mumalingine ya chingereze Vashku tisati tendera kumere mapindi matanhatu na hafa usiwa kuna mbunzo kana kuti tuendera mbele kuru
3: mbunzo panoko romgai muri poti mbena kumbozo wa sofala tulkuya shino shinono kinzorashi na ofe minutush liga sportiva sofala zandara shkotzi kuzoti chikwata cho mshingale tete zanda aronjia
5: la prakunja tu ndo mater kejo kuna liga di sportiva ndiyo na tufa dale shingali zve atango kuti Avelino adawa apita mopipa Avelino atukula mwendo panzito kuti nzachi akai kansolo Avelino amenye nzachi kungope amenye mpira wapasira chelo chelo tandira amenye mwadidi mpira chelo wenda mpaka makarlo karlo haka ngo kasika chitikiri ntango ashatuka tusa ndizo mchoyo kuti zulu black bull na mashakene zakaizana ngotisho lukatagata makuti no matola wenga mutambo kungamira mjolo shpiri mutambola makuti yo mangana tina serro serta peira na union sportive tongo i mutambo mwini mkua na maningi mkumite kongoro zincho vanto mutunga mbiri oliga mkambitana yotunu baba Alberto Simango Junior varipano pa peira varikumona mutambo oliga na shingare tete mangana vanovona serro serta peira kongopo na unyao chportive tongo sangali kutilika chportive tofale mkude mpinda kumbeji lingirani kwete kwete shingali yote tatora tude muda shingali akubuka na bita nthati bita nthati ndio shfal ndio shfal kwa patantira trena patira makuma huive makumere ndi ya lioni a lioni kwa patantira au menye ya lioni hapa sila makumere na pinomwe ndi ya arselio obuka kunja mpira unato kunja manja nana piana shingale waenda kalokota kura kutuponye nana shingale alkupe mwana wa shingale enda kalokota Sai, una tutto si delica. Liga fogna, sono con castigatore a tu da poco in Gaiano, venga Casmino, Casmino, Nana, con Nelo. Nelo, io, vuole che era con il titolo di lui, il suo comando con la Zapura. Zapura, Tambanana, Tambanana, Capitale, Sito. esi kutira kwa Jordan, Jordan kwa na lono, seteja, kwa ngalija, adu arota, mauri jasure, unani, zabula, zabula njeito, changa kuna nyaminga, nyaminga nao, chichika, bisho zetu isanchi, bisho nyaminga, nyaminga ngu kutoka kwa nyaminga, unkudiri kwa provincia sofala, ligirani pakati lo pakati abo liga sportive sofala, ili kuchanga kuhu, iyo buda liga mko mtalano mproboswa, uongi anuo, di mangal, mangal na nil, kiri changa ito, lako ite kijo, rabuda kunja, tuke, kiri changoz, shingali tete. Ya salanduli ngozo mfetera radio anatiana liga sportiva nena mtrena madidi nilu kakuta mbira mbira achumana kumenye madidi mbira buka kunja unatupasiru ananiyej ya kolokota mbira alukumenye na pante mbalo mkute ingono nijo le kirandi fungiste baba kauni mashati kumiro msesa chukunga mira mjini shu kubona
6: dostandi mafulkiru hede vesipare sintonia RM bora kutambo shingari ziteti kutambo rige rukogoma Nikuona shingali teti kunumaja mbisao mezi kutamba kukunja kunyumba mezi kutamba kukontrolari jogu liga enda ito ya sungana jona za kanangaya zuwe kuti liga wakabata bola nule tamba bola individuala kata munda nule kutatize jwa nude bola ti individual bola ti mtamba de forma coletiva enta ikona ti mtumunyo la mesu wa fechari kong nikuona muita fragilidade pra ikapi yo liga esportiva de sofala inga kontinua lukaya shingali por suprendere o gulete enta on tenku muka inga wakabata wakuzwa mbebo
3: Ndiso sasura kwa soko kampu ye ferroviario ye baira chikwata cho liga sportiva ye sofala chirukita mangangi no shingale tete pasina waka kore sana zandra scots kudiri mwena rimwe da kapanangwa zino ku kampu municipal zoro zoro hamba zakalidi marco nazario na jose augusto wach
4: Chadiko Vasco Augusto kurangaka kuma pindi yali kupinda iyo 10 na half tingati 10 minutos e meio kurangaka kuma dumba mairi aya ya sata kuti yegole sane ya chali dzaira njiwa dzaira njiwa mukati mangwazino izo kuti zvoiti bora lina dungo iro la trakati ENCS rakuti alike pansi pa mambure linerke kumberi mukati mangwazino izo la nerka na muvikira mambure apira kuna nyashabasa anera kumberi pakati patambwe kuna mudza mpira wa dungo iro la INSS ndi mhutu wafiwa tina hembe chisera pira kuna nashabasa hembe chikumishibozi ya funkira na abu wa tranches kapakampa na nera kumberi kuna hembe ya chikumi na chibozi ya tamanga aenda kilibata izo isi ya deka choka labuda kumta da kuti iro inerike kona ya tamu ya kana kuti kanto mukati mangwazino izi kuti tichiranga pano da kuti inerike na mhutu wa mpira aratimira iye hembe ya chikumi na ya chiwiri madungwa iro la tranches kapakampa ni tichiranga Toninho atamanga alinera na simba pindirie pa mabura pa krat buna kuma vunkirka Josi lido kwa ladimu samtauru Muti kati mufulisa bito enda kemesa HP Anyangasa kupindira wadungwa iro La tranche escape company mukati ma nguazina izi Depo boranga linerka na bubungwe la INSS Jose kingenda kiona kukupinda na pindi Pada kudo basi kuna kwako pa madungwa mele aya kukapindiri kilaita iyo Mshipi junga merke kukundu libozi na libozi
7: Suru kwazo Nazario Trigomiro msesoro dizi noro kutanga Rukona sikwata sirizi kwa msesa dinozo kutanga Bora ruku wandira pakati zine pakati pe ground Kunyangu ere shito ngorira padoko kunhai no vikungo chukwata cho NSS Asi mshobo warudo ngorira ndona Nizo jimwe jimwezo sukuitika kushukwata chukwata kunhai no vikungo chukwata cho SK Paka amba dhita goro problem Kupia kuti msesa dukutanga zukuti zikwata Zusuru kufundana mshobo wa gazirisa kana utiu wa unza aka gazira duka rimwe na rimwe kuitira kuti mpisa ziri kuya panozo tizona kuti zishandira kupi pazikwata zvirizi asi ingo yakuti mtambo watanga uchidakadza ngekuti zvikwata zviri kugoma Nazari
4: Ndiso chadi tingenda kiaona pakati pamadungwe aya ninga kutoma kwa ita shuka panapa sata uta gulisane tinungua ya kuti padungwe ilo la tranches kapa kamalo mberu nunga chumile bote enda kia vikirha ikingosi kudu kudungwe ilo kwa la INSS la hizga mkati na imu fitra mambure tingalange wa ndi Alexandre tira kumberi kuna wana barikana dungwe la tranches kapa kampani kabe punga ndi kapita wa dungwe la INSS tichiranga mutu mpira uyu saide ananyaka zungu ya kukundu kwa majere kwa dunga ruiri laenda kia pum kwa iye abu kwa dunga kwa tranche escape company laenda kia pia njabasa anera pakati pa tampu kuna atu ninyo nkabia funkiri kana hembe chukumeshi inomwe kwa dunga la INSS pita hembe chisera chisera pita kuna kapitao ni saide saide ya nekadema simba lapita mambule lapita mambule karingosi kuru ishose i linka one na kuti ndingati anakuya kwa ndi ngozi ya chiwiri ichitali kakudungwela rashis kapa kapa ndome
7: zilu kwa so nazari ngozi zilu kukuma ho kuchikwata ichi cho kunhaino vili wango chikwata cho S kapa kamba ni kutabore kurobe kubia kutu ichi kwata cho INSS makariri kwe cheo nikachechi zuangoru jenji nduko na kutu chiri kupangizira ngekutu chikwata chikute gorineri chikupinda moko kwao chiri kupangizira bura kwaro na zoo mtambo wanya masi uno chiri kupangizira bura kwaro chiri kudongori ya sosiro kwazo tinga msoza turisipa na hapa chiri kubia kute gumiro mseso na mseso wa murongo muna kukute ichi kwa trap cho ichi cho inesesi chiri kubumisa ngozi sosiro kwazo aluku chaya nifunga atambia kwa trap cho CNSS asi ngozi zimwe zimwe zimena kubia kindaida pa kutanga kute chikwata cho eskapa kampa ni kutabiru kubinazari chikwata wa chikute chiri kuguma sosiro kwazo kunaino chiri kwa cho inesesi naona taona hapa ngozi hapa kuguma zino kuna zari ya chikwata cho eskapa kapa ni kutaburubu bebu na ino vingungo chikwata cho NSS kubia kundi zikwata sirizi na kana mguwa tiri ni zuru kweza na mashaira zuru kwenye kaze chita ngozi zuru kuma kuni udiri mwena rima na zari
4: chani kukundu lense na lense kuru kushika ngozi iyo ii tisangani boli na toninyo toninyo ndapira kuna hembe chikumi na chitatu wa tranche eskapa company izo yuji wadumba iri la tranche eskapa company ndi muza pina zimwezeja hirinza masure laenda kiwa karadumbo la INSS hembe chikumi na chinayi aliku uko kumberi kukutu kwa malvere padumbo iru ili kufanya naro kumambu ule kwa pira kuna zapatrafu kirka na manso wa tranche eskapa company ufisa pito atibi tingenda kiaona bora ngali kwepansi kabe lito shot huska na manza lito huska na dungwa ilo la INSS na kuti likali kuunza kuunza kwa tambwe ndepo abine ili likabuda na uli kwepansi likwepansi lone kunerika linerike na dungwa ilo la INSS linerike kumambule ya dungwa la tranche eskapa company mukati mwa nguwa zino izi tichaona pana muzu wa mpira adosimila iye hembe ya chikumi na ya chingasi heri kuna kata mwushe ndiye la kutakwanise kunera muzu wa mpira uyu posi pili tatu lanerika na simba kumambule labarika na wani kuna muzu wa mpira wa dungwa INSS hembe chikumi na chiboza funkirika kada pia kuna wani li tranche eskapa company ano ambali kuko ndi dungo la INSS nkabe pira hembe chiku kwa ti hembe chinai wa tranche eskapa company ya henda kia pira kuna nyashwa basa hembe chinomwe henda kia funkiri kao na saite kapita wa INSS henda pira nyashwa basa henda kia viska pansi fusa pita pine bonga limerke afunka ndi tranche eskapa company agara kumberi kuna wani aliku uku mfikira mabure wa dungo la INSS ichiranga alishantri achipin pangu ilo ili halipindi tai mukati mwangu wa zino izi alihirinza mukati matambwe laenda kia batikana dungo la wani ndi INSS ya kuko nkada nongwa labatikana henda chikunda chinai wa dungo ilo ili tichanga kaminyo wa tranche eskapa kamba ni la guska kunza da kuti loneke ilo liji tuska na maanza na dungo la INSS mukati mwangu wa zino izi titikwanda kuna hembe ya chisere ni ngati hana kuzera hembe ya chisere ndiyo na kutakwanise kutusa na manza mukati mwangu wa zino izi tichiranga muzo mpina vike Gerson ni ngata na kuzera alinga kumbira tusa na manza pira kuna sabasa libata na mwendo wa mwajwere ana ulibata mwisho tayo labuda kunza rakuhusika la watu yonike chitusa na manza na muzo mpina sile hembe ya chikumi na chinai
3: rakuna kunza kuna izi Marcos Nazario kuna ila gora ziyatisise kuti ila gora kuti tumpinze mhebo tumenda kumbozi wako provincia ya Sofala mtambo u Liga Sportiva Sofala Zandra Chikodzi Shingale Zandra Njia mtambo uchipiri we Musambola we Goredino umunu kuzi kwa nyamasuno ngoko shatsoo unoferro vya Rimaputo achiri Zandra Chikodzi akuna ata chato chazwa chashinja mkampu iyo ye kwa shatsoo hino tenda kuzi kwa zosoro kwa zo kudezi wako mtambo u mambe pano chapati kwa zo mkampu municipal
8: Carlos Analo Ano Kaskira Ogrira Sule Carlos kukumbira vadome kutivaende kumbeji ano kakira ulijera kati chaulai lapima mkusimba gulana maningi tundu dakala pakati mpakati laenda papi ulishiri mdenga nelo ngo msoro wakonehwa shingale tete atola ulijera nangeni akata apana chichese ngari tambu la chichi pakondi jordano jordano weta butere rohuri jasule esule kunani uundi nyaminga obyo kodese jera aha washaisha kutamba umwene mufana nganjo shinomwe wakosa mangalo shingale tete nikata kutikandile tulumbani nisho shingale makuma wili na tuwili chailo chele na kolokota mpira trokutio kunye chele kunye mpira watambiva nonangu mwana wa shingale adau wa mwana wa liga nyaminga menyanta chumendo ya kulisapiri taona raga musambiki ya wona alikuenda ni shailo ndada chemiro trokutio menye mpira Shelo ainda colocou tampira, chega a meia pira, a partir Osvaldo, Osvaldo de capitão, a Xingala de ter a rádio, com a meia pira no Osvaldo, o Eda Kundinangum, Kuna Kunane, Kuna Alion, Alion e Capaditi, ao Bespendul em pira, o meio Eda Tsugolo, Nana Tana Xingale, Langanana Nana Xingale, Mano Xingale, Mano Xingale, o meio pira, Kunja com a Sintipiro. Onde a contambo e a crise angosta da Liga Esportiva do Fala, e tudo de ano que longo a ponte na minga. Na minga aí, o Lucas. Lá pequeno a Carlos. Carlos. A digana que tem a casta com longa tudo, a digana com o noca. Mutambo xiri com a ningue. Gote xingaringa por essa, a zangalina vendo o mousse. Pro digano castiga, puja tudo com a candira. Vando a via mundo, vai para matiquite. Vai para matiquite, porque vai onde mutambo. Ogoma Carlos, wartaula ngo Simba, la via da kala kumbeji, wajipana vanalume, la viso ni shingale tete pakati na pakata kopa na mulimkwane mumu oliga sportiva, wartaula Kazmiro, Kazmiro otorego shingale mbuda pakati na pakate. Chelo kubuka na mpira, menye walidi chelo mpira kwa sida Shamini, Shamini otambira, Shamina kwa sida na Nyaminga. Nyaminga watoratudo wapekeja mduna rukumbeji ondiano ndi manga, mangaro watengesa basa. Magana gurisa basta, mpira kwa dona Shelo, Shelo tambira, Shelo tambira, afika mangale, Shelo alkupita, aqui é tato Shelo, amenha mpira Shelo, apafira pinomo, pinomo de Shamin, Shamin amenha mali de pira, wakampa na Carlo. Carlo mbocatica watamba na capital sítio, watota rapa na neonela na capital sítio, wakacha mangale, mangale tem que sabata, arisco donana na madoni. Capitão Elcídio, Zé Manuel, Amenzati Mendo, Adamenio de Shiraz, Shiraz Amenio Mendo, Alcuca Macumawiri, Pocumerin de Alion, Alion Amenio Pira, Alipo Nadau, Anapiana Polsoca Liga Esportiva, Yatofala, Yacolisa Pito, Alimista Mastenzequeiro, O Eduardo Chissano, O Quirambalo Magaza, Mamino tu makumawiri na pindi bozi. Disa pakabunga, disa pakabunga. Liga di sportiva. Nensoka kutu kupita kwenye pa mussambula chakachino. Shingalo tete. Nensoka kuti wanetesa mussambula. Lekani tuone. Lekani tuone. Mbane na funamenya. Mbane na funamenya. Atatu wa shingale. Abuka mbozi. Asala wiri. Asala wiri. Ati pasira ngope, tukusumana wuna ati zindikiro. Bani nani pepo, bani nani alipepo. Wasoso mpira wame wapuka kunja.
3: Unza bona sosero kwazo kukampu ye ferro fiari ya baira kubasha Liga Sportiva ye sofala Zandra chikozi shingali Zandra njia mukampu municipale chimoyo sosero kwa ima sokadini.
4: Chade kumapindi makumairi na mairi 22 minutu zairanjiwa kumadungo yense tichiranga eskapa na INSS wasato kuri sana
3: ndi ngatende kwa mpu mzwalu
4: njitu chade kuranga kupulati na dungo ila tranche eskapa company tichiranga mufikiri wa mambure apira wa njabasa ndata kwa kumanso hembe chishano manso aenda kia pirao kuna njabasa ndi abu nkabe aenda kia tamfikanyera abu nkirika na saiti wa INSS kuranga kupulati likuenda linabuchi wa dungo la INSS apira kuhembe chisere hembe chisera no angwa abu nkirika na tranche eskapa company ndi hembe ya chikumi na chwiri tichiranga toninyo anenda kumbere kuna hembe chikumi na chitatu wa dungo ilo hiri aenda kia pirao kupi aliku uko ni dungo la dungo karashi dungwe la INSS ya ndake kusakunza da kuti loneke ilo lichituska na manza mukati mwango zunda izi na dungwe la Transhels Cup Company di Toninho atasimira hembe ya chikumi na ya chiwiri ngero kwasi kunera kauti kuthusa na manza mukatongwa zino izi akuti madungo mairi aya izwi tinga mtambo iyo wa chitatu wa makipi ya segunda divizao kukundu kwa provinsi ino ya Manika madungo aya kana kuti mitambo iya kutaka shasha ya za mpira mukati maino provinsi ino ya Manika mumwaka wa 2026 Toninho kulinga kumberi kutanga pili kuna wani analo zache iye tichiranga bora kakuti ali kutine mani ndilo nzero semushe ndoni kutusa na nsimba mukati mbosono izi akwanyula tusa pila kuna zawane alinara diti ahirinzi kaya Toninho ahirinza masilo kuna abu abu wa pineo yamani omone aenda kari kwanyula kundu kwa kula marcho kuna muzi mpila tina hembe ya kingasa lika paditi kuhosi kulu hembe kula chibote na nsimba lina batika na manza laida kikula mumanza mamu fikira mambule Alexandre Alexandre pila kuna zabasa kukundu kwa manajere muzi mpila wadunga INSS aenda kari hinza padoka pila henda chisere vingabe ngaliende kukundu kwa manajere kuna muzi mpila wakuti adosimil henda chingasi ndi henda chima kumairi ningatana kuna mushe ndi nini neinyo nilinyo nkabe apungirika laida kikwizika labuda kunza nkabe nishari mkati matambwe labuda kunza na kutironeke ilo lenda kianerika kona ya tambwe ii kodi jose tingenda kiaona kona tambwe ii kana kuti kanto ii ningata nina kuzera kudunga la INSS nja kutoma kato nja chwiri tai
7: nja kutoma taona chikona chingwe kuchikwata cho INSS chikona chingwe kuchikwata cho Escaba Company Fitabere Kurobe techibuya onduo mtambo kudida kata mungu wetri noi hapana shikati taona za chinja mshoboru kutamba ndo natambo chikwata cho Escaba Company Fitabere Kurobe atuna kusia na maningi no matambi la chikwata cho INSS kubia kute chidano chiku kazirira kuzikwata zirisi zuru kutinga suru kweza na dakara mungu wetri noi
4: chadiko tichona derepano na uroti mtambu iwaneka uzoisho mkati matambu na escapa ndi Toninho apida kuna zabasa kukune boka marcho masure badunga ilo hiri na kekwizi kwa kumberi kuna hemba chepemba kabla wakana INSS aliku uko mtu mpira simila hemba chita nhatu badunga ilo hiri tichiranga mtu mpira yeye ndi sauro vinkabi kwa kuna hemba chisere hirinza badoka apida kuna zabasa kanerika kumberi kuna hemba chikumina chinai badunga la INSS leenda kukune boka majere kuna mtu mpira simila hemba ya
9: Aenda kapira kuna sabau vinkado ngarende kupi aenda kahirinza kuna manso afika ndi kumbera bali kana INSS ati makorokoto zao laenda kia pitika kuna wani kuna hemba chuma china ikabila kumpa na SKP funka di INSS hemba chita nhatu ndi mtu mpira mvisauro sauro afunkirika na SKP aliko uko alikwenda nara vuka ndi kumbera aenda kapira kuna sabasa ndi hemba chikumi na chiwiri Toninho alikulinga kupi nekanya uzungulire afunkirika na INSS labda kunzira kutoneka iron ichituska na manza na dungu la INSS mukati mangu asino izi mungu ya kuti Toninho kana fence ese atana kaita zungu naro atanira nyaka zungulira izi akushikira mukupunkirika tichitanga pano INSS tusana manza kana barikana wanira kusika kunza na dungu la escapa akuti tusikana manza mukati mangu asino izi akuti tichitanga pano apa rido kuti tusikana dungu la INSS
10: takana msiasa kabingana ku kampu munisipali
9: mapindi makumaidi na matanhatu na hafu kwa watu finisashu minutu shimeyo
10: tiliku ye zino nasosura kwa so ngoma ngangi ya erikoni kaya chitika chikwata chutra jiska pa company no akademi ya futbolo chimoyo zese zino mapuntu mano mwengu kuti chikwata cha akademi ya chafaku wina wa masika tanya masiyano chikwata cho contribuinte jine sisi futbol klube no mangangi ya chino mapuntu mairi shindori pambuto ya chino mwe mumu sambola chikwata cho abebe chakanyiswa chakata mangangi na muna zuro no mashakeni ngo zandara chikozi chini pambote kutanga ni mapondo barugubuna asi chupata choko shatolki chini mapondo barugubuna ngokuti chini kita omangange mkati mwengu wa zino no ferroviario ya maputu chupata chukuti cho ferroviario ya maputu no mangange chini kita oponto ime pambuto yo chigumi na ime ngokuti chini kita mangange chikwata ichi ili nguwa yokuti baira chikwata cho shingale tete chikwita mangangi ya chikwita no chikwata choliga chikuita oponto yacho imwe kuzoti chikwata choliga uno mangange yacho chikuita chikuita maponto acho mairi ndiko pera kata kwenda dakara panongwa zino akona chati chachinja urikudaidzwa mutambo bora u sufala
8: aspira Jordan Jordan Ronaldo foda ano kasira wakandira watamba lombono sule uwendi nyaminga walipima ngosimba laenda kuna Avelino Avelino koko mepiti piti washkonego rabda kunja todo Avelino alchamanga mboya chumana kupata mpira mpira wakato na shelo shelo ponya pasirano pinomu pinomu ni Shamin Shamin ponya mpira wenda togolo langanani shamboko wapatiwa shamboko lazito kunja todo ndiliga chikortive sofala shingali seti ligana kutitore tudi dire mbani shingalo atete alpende ndi chelo chelo kama kolo kota mpilo troputo konyi na manja nyamanejo wa shingale mbuja turitu nel kukumeru wana mabasi wana pato wana matianache waponyo mpira watandiro kukaponto kunja unatu konyi kona manja na chelo chelo ponyo mpira apasire nzaje nzaje hapo isirapono kuna chelo chelo asukumwa nampau kwa kapando mpira chelo Chelo amene mwini mpira, hapa sirane, makumerda binomu, makumerda binomu, kwata mpira, arsero, wale gole, Carlo Gamba. Carlo wa haka mbo kasika wapikecha kapitawe, sidi ya sidi ya naro kibwe, sidi ya eta boterero, suka kumbechi, warta urina kunani, no, undi mangal, mangal, washkoneko, wafisi, wangu wanarume wa shingari, wakupa wanarume mwenu kuti na shano kasmiru, washkoneko ashe kasmiru, shingari boda. Shingari wakubuka na shirasi, shirasi, ya menye mpira, togolo, togolo, atandiru, anansolo, na mwana, La Liga Desportiva Sofala, Lucas. Lucas, já na rotura, o acaba na capital do sítio, capital do sítio, o Rogério Comete, em comissão, o Xingalo é até a vista. Laurida Sura, o Valo, o Liga Desportiva, o Xingalo é bonga, e o Tamba, o Bosso. Xingalo, a pregada curta, ali, o Neufá, Tampiro, o Menho, o Ender, Manja, o Macarlo. Carlo, o Arjaca, a Chiquir, em Bolango, a Xinalo, a Tussa Tussa, o Adira Passe, o Gogoma, o Arcao Angomurro, lá ainda para aquela Mumso Romano. Kwa Avelino, Avelino watengesa. Tavesta tudo nchiri mbani, wala kuchipana wana lume, Anania wenda kutola. Anania, shenda kufata mpira, augamba Anania, shimpira, lukume njira panti, alukusata kutena pasikani. Leka dembuka Anania, Anania, shofi mpira, kwa kate patando, watambiru anansolo wali siya sidyo. Wabuka kutu. Iko Gonsalves nisho, watuma wana lume batato, Nenda kwa toba mbavu, alitu kudakala ngomarovera liga. Ngemumwene atuma Viola, atuma Giovanni, Ponto na Makumairi na Pinome wa Liga Desportiva. Kabina zinaji.
11: Kina wa Makumairi na Nome?
8: Ndina kwa
11: Elina.
10: Asina zina romtambi u wabudo shima kubari na shina mwe tirenda kukampu mwesipare pa mtambu uwe uriko niko chizwa ngo chikwata che transjeska pa company no ENSS mutambu uriko nika wona urumanga angi dakara panu katino
9: chadiko mapili makumi matatu na liboti kante 30 minutu 0-0 tishina kapana dungula ENSS lugan shizwa mutu mpira kuti alikutaka na pira kuna kuna tihembe chisere aenda kiana nyaka sungulira mshisa manduya pira maka maanga likoko ni manso wadungula S kapala likonesa mkati matambwe kuna mutu mpira wa hembe simine ya chifemba wadungula tashika S kapkapa pira toninyo nkabe anela kumberi kuna hembe chifemba mutu mpira uyu ringati Mauro Mauro alikuinga kupi kuna wani aenda kalikonesa kuna kwa machu pa kate pana watambwe kabe likoko ni dungwa ilo kati mutu mpira sinu hembe chikumi na chibozi ni leo leo atzinkabe sire kuna hembe chikumi na nena makamanga wapunga ndi wa skapa kati inesesi inesesi nena makamanga liko kundi muzo mpira wa kutabuda kundi kwa tisuka na manza na inesesi da kuzika na muzo mpira wa tranche skapa company mukati mangu wa zina izi liku tusa na dungwa la inesesi tichirona muzo mpira timi na hembe ya chikumi na ya chinomwe ningati ine hawana te kundi faramatsu mungu wa zina izi ndiye anje tichiranga muzo mpira baito baito alikupanyura kuta kwa siku tusa mungu wa zina izi posi utata tusa pira njabasa kuna wani kumbeliku kuna muzo mpira kuti heri kuna muzo mhembe achipira kapital saide saide atinkabe apunkirka alikuko ndi hembe achipemba apira kuna hembe achikula chitatu wa esi kapa tishina muzo mpira ya mwezeshi mwezeshi mutabu likuru ngozi kuru eda kalikonesa maka baka likuku enda twizka ikani ngozi kuru kudumba ilo la ENSS mkata ngozi na izi hola enda buda kunzila kuti ironeke ilo nchituzka na manza na muzo mpira dumba la sikapa tichiranga Toninho atatsimira hembe ya 12 nira kuna kwasi kuti tusa munguwa zino ise kuti ari kupinda mapindi iyo 33 wasati kuti gole sane mufurise pito abibora ngali na kuti Jose ndi kanto kana kuti ikauti tusiri kana manza
7: apa ikanto ichikona ngonda kuti mutambo chikwata ichicho eskapa cho inss wanda kwenda kuti chayango simba ngoti yanga iri ngozi kuti nha ya novikira chikona kama chachaiwa chino nazari
9: chadiko latus kana manza zvezvi kulanga ku kati kana kulanga nerika kanto zvezvi tikulanga pa bhora radi mukati matambwe mukati matambwe da kuti ioneke zvi iro rakubuda kunza tuske na dungwa la esikapa lituske na muse mpira ada timu nehembe chikona chiwiri nkabe alikusira wani asira na sabasa na nerika dungwa INSS walikuko wapaka apirana zvezvi anda kapira kuna sabasa ndi hembe chisere hembe chitanhatu kana kulanga yano ada pira kuno kumberi kuna wani walikuko ndi wa esikapa ndi sabau abzi makrokoto waita basa zvako ari kuna hemba chikumi kati makumairi na chinai apira kuna hemba chikumi na chisere wadungwa iro iri tichiranga iye ndi edi apira kuna basa yanda apira kuna hembe ndi toninho vinkabe kuti kuna kuna bu kapitao wadzingarende kuna hembe chikumi na chinai mudzwe mpira iye kaminyu aone nyaka zungulire yanda apira kuna hembe chisere abzingarende kupi ndi mudzwe mpira alikwenda kumberi gozi kunga kuchipapa chumama La chuba mam sikapa Mauro Raiza kutoma kuturuka kumambure ladungo la esikapa hembe chipemba ze munhereka nhereka tipe tipe kufamba kwaita kwa golo liro iri kana kuti mureplay ya Radio Sambik
7: zero kwazo Nazario ibora rikuti rapinda ngemwazo arizi kushamisa ngekuti tingakubhuya kiteita kuti tikwata zvirisi chimwe changa chashamisi kuoneka chichipakamisa munhaa ndiyo ndachikwata choesaba kambani Freiburg-Goldenen chaita chokutanga chabva chichipasirana kubvira pandima huru akadarika akaenda kuenda kodongorera kundima doko iyo nhaa iri kungochikwatira choinss oguma mudhuzedhuze no ndima doko Mauro waenda kuenda koripakamisa munhaa muchikwata ichi choenss ibhora rokuti dakara munguva ino ipa makuma atatu emusasana musasa mushanu tichaona kuti ndizipi chawanika zvichiita ngekuti chikwatawo ichi chimwe choinss achizikwata hope
9: vachikwana lalambirwa
7: ndezipiya Nazari kuti achizikwata hope chikwata ichi choinss chikwata chikuti chiri kudongorerawo kuna chikwata choesikapa kambani Freiburg-Goldenen ndiyo nda changa chatopakamisa apa asi raenda kuenda korambirwa ngekuti waenda kuoneka kuti mutambo uwo chikwata choenss wanga ari kunza ndiyo nda muridzi onyere waenda kuenda korambira bhora iri asi munguva nhando tichaona zviro zvichaoneka zvichinja ngokuti matambiro ari kuoneka achiita chikwata choesikapa kambani Freiburg-Goldenen chingakwanisa kupakamisaro chipiri ichaonawo chikwata choenss chingakwanisawo kugoresa rekutanga
3: chikwata chetranzi esikapa kambani chechigoresa rokutanga bheira zvichizimwe zvimwezvo ngokugoresa kwaita chikwata chotranzi esikapa kambani ndicho chamhuka chapambuto yekutanga chikwata choesikapa nemaponto mafemba amwe pambuto yechipiri pano academy yefootball yechimoyo nemaponto manomwe mazuu ya majeje maponto batanhatu pambuto yechitatu tisht africa pambuto yechirongobuna maponto marongobuna amwe mwana football club pensa delegado de gondola asata kuhamba kuri kuoneka kwechiita mutambo uwu nechikwata cheunion sportiva yevanduzi chikwata chocontribuint ENSS football club chindiri pambuto yechinomwe nemaponto imwe basi hino takumenda bhaida tizwe kuhamba kuri kuoneka kwechiita mutambo uwu
12: malalamuka anyamanesho liga tikulonga ivu consalvationa lucas bararijo nyaminga naminga ari kubvunza ivu consalve ari kuda kuchichwa ari kukumbira kubuda ivo ari kunanga gwendarii iyena ari kunanga ndirikukwachihwa ndirikumbira kubuda misa ari kunanga gwendarii vamashati zvikazoshata sura dzangu inani ina trena dorikwatiri kwasvaona tankumbudisa aritibo kwarizenari wakiwo nasedanga kutiza nyoa kukiwa liwa nyoa mba doza mwishimana mbloku kashbore mkudea meshe na nukudu kita nyoa na ima karate tambea na kiko chapeo mrekordari koloro kare zidano kapuwezi chapeo na Ronaldinho wenda wakupa garendao eme rumara istamba boro nukudu kita nyoa agora estou agora concentrado porque forte a liga esportiva só fala em uma defesa compacta a xingar o que está jogando porque a Bariza conseguiu com a Bariza o xingar o que tentar o samba até Bariza e a liga esportiva liga esportiva até na hora aí está perigo para xingar mas xingar o samba punja é complicado se vai o samba famoso a Bariza conta a história então o samba punja não é o dia vai cair em defesa não é o dia xingar o samba vontade porque o eu fico essa bola, nega, eu fico essa andete. Então, cuidado na Xingale, ele prometer. Isso, Xingale, ele prometer. Xingale, ele prometer. Zé, mas a minha liga, se não é da mala, mas a senhora da terra, mas não é chiteleiro, ele funciona. Se não é da mala, liga a minha maninha. Leiro, com ele, randule, sanguante. É, Ziona Zango, eu continuo, de noite, falando, o fugista, o machate. Nisso, o fugista. Se não é que a terra, na senhora da terra, liga é que a Gugoma mancha. Minha mancha é a Gugoma, é a Gugoma Mconi. Juro que já tira quatro. Mas jogador da Liga Esportiva, se eu falo, mas índio vai nova ferrover da beira. Vem de vana, jogo é famoso. Nunca em segunda, não vira bem a equipa do beira. Então ainda jogo de rama no rama. O ala vai de vana. A qual o samba faz conta, mas desconhecido. Se liga, é a contra o guitarra, que o samba famoso. Até o ar, no tempo a violino. A violino, a ato, a bate bola. O samba não tem um golpe, a Gugoma ainda, a Gugoma ali. Então, se eu fita nessa, eu já fita no campo. Meio campo também e a Liga Esportiva Sofala, com o capitão. A mala visão de distribuição é o jogo. Quando não estamos para o meu centro, sempre a leitura é o jogo. Liga só com o Goma, bate no começo. Então, do Blanca, Xingale, ele estamba, Liga, ele com o Goma. Veja como está o Goma, Liga. Liga, ele lembra. O Goma, na Liga, só com o começo. E ele lembra. E aí, está exigido de circuito, não sei. Então, sempre foi um mestre, mas treinador, segunda parte, da Tite sistema. Isso. Ativa a panela, vai ativar na mais na Trevar da Beira, o Luca vai ativar o Trevar da Beira, o Jona chega esta semana a treia Mutambo, o Akakukumi Juana Maningue. Minha massa ativa desconhecido, a Vazivane, o Sindau. Apa, liga, ele está no Nhoa, ele curte, a Tavelino, a Rukogoma, nem a Tim Gambengo, já o que está ali com o Chiziva, Tim Gambengo, o Nijo, o Chiziva.
3: Ndizvo zvosoro kwazvo chiita chikaikai kana kuti chimbwa mupengo chinokoneka chichibhuya paze Manuel Kugondola masiku atinawo ngo kuti dakara panguva dzino mutambo wekuda kutsvaka shasha neprovinsi yenemanika chikwata cho Football Club Pensão Delgado e Gondola no chikwata cho Union Sportiva kana kuti chikwata chinobva Jerusalem ari mangangi pasina wagoresa dakara panguva dzino Football Club Pensão Delgado Zanda Rochikodzi inobva Jerusalem Zanda Rochikodzi mukamo pundiswawo chikwata cho Transjesca pakambani chiri kundowina ngopara rimwe
9: chadiko Vasco tichiranga pano SK U0 kuna INSS mapindi makumi manai na libozi kana kuti 41 minutos tichiranga pano mutambo na dungwe la INSS hemba chikumi chinai enda pano zvabasa kumberi padusi na tamu kati kuru kana kuti padusi na grand area enda kama simba waliko kumbani dungwe la INSS watamaka tamaka enda anongwa labuda kunza kuti ndine iro tichituska na manza na hembe ya chitanhatu kwa dungwe la INSS apira kuna hemba chikumi chinomwe kwa dungwe ro iri amuchisa manduya yapfukika labuda kunza tione kiri chituzi kana manza mokati manguwa zino isi na mubzi iye tingati paito atusa aliku huko ndi sikapa aliku sashe kunza wakuti chituzi kana manza mokati manguwa zino isi na mubzi mpira atasimina henda ya chita nhatu ndi Sauro wadungula INSS alitusa apira kuna wani kumberi kutanya shabasa la hirinzi kwa padoko kuna Sauro alienera mtimba ngozi kuru abarikana dungula esikapa aliana nkuma kulangakua abarikana INSS hebe ya chita nhatu apira kuna Saidi kapita vinkabu kari hirire apungirika na ina esikapa kumberi kuna wani anda kapira shabasa anongwa rabuda kunza mufulisa pita zineng alitusa kena manza na muzwa mpira wadungula INSS mungu wa zino izi mbani zache uyu posi pili tatu halitaikoneka ni henda chikumi na chimnomwe halitusa apira kuna henda chikumi na chinai aenda kipira kuna wani halusaka nkana obura nao ananyaka zungulira hini za masure kuna henda chishanu wadunga roide ndi babi apira kuna wani apira kuna dungo la ndi esi kapa vima krokoto nkabe INSS henda chisera punka apira kuna henda chimakumairi nelinyo anongwa rabuda kunza wakotituska na manza na henda chikumi na chinai ni kaminyu wa Elsikapa atusa pita kuna Manso hembe chishano wa Elsikapa Manso alikwiza mjouru kumberi kuna wani kuna dungwa ilolami INSS apinda atu hilo hili hembe chisere alutaka mkana apita kuna wani po sipiri tatu alina manga manga wapunga nkabe ndiezwe wa INSS izoche ndeda kekwizika na dungwa la Elsikapa neba kumberi aliko uko ndisaide wa INSS alitusa kure waka mashu hembe chisatanatu anela manga manga alikuko ni Elsikapa apunga ndisaide saide anela manga manga wabuda kunza na kutileleke iron lichituska na manza mkato ngosina izi na kutima pindi yali kusara ni mairi basi madunga aya yaende kia puminana ningati hana kutegu zera tikona pindi liboti jose lichatilingi zirike mwapinda kwa mbili kutai
7: mbili zira kutiho mseso umwe watu nziri kwa padiri noro kutanga
9: chadiko ucha ingizirika pindi ribozi daire pano izi chono zichitika na kutipa chino pano apa tichina mapindi makumi manai na matatu na hafu kana kuti 43 minutu jimeyo Elsikapa 0 kuna INSS ndiyo mtambo iwoyu la tusika na manza na dungwa la Elsikapa la pia kuna muza mpira tina wani ndi hembe chikumia chinai ananyaka sungulidi alikuiza kumbele kuna hembe chipemba tamaka alibata alikulinga kuna wani poa siberi tatu alusaka mkana huyo aliku msikiza enda kia mshisa mandui apia hembe chinomwe kwa kako ngosi kuru nkabe alabungwa na muza mpira tina hembe chikumia chitatu apia hembe chinomwe hembe chinomwe nomwe ada kalikuiza kuna henda chikuna chimboza lada barika na manza na Alexandre Alexandre badungwa la INSS alihirinza mkati matambwe kuna muzo mpira gabaditi wa INSS ni henda chikuna chinai apira rabasa kukuleba kama jwele kuna muzo mpira wana alihirinza pakati matambwe kuna henda chita nhatu chisere ada kapira kuna henda ya chita nhatu tingati iya sauro sauro itatone parakuna wadoko alihirinza kuna rabasa ndi muzo mpira enda kapira kuna wana enda kia pira kunyankara nyama yache labda kunza da kutu wanake iron lichituska na manza na dungwa iron la tranche Elsikapa company mungu wa zino eza kuti kulangaku niro dungwa iron na kuti lidipamberi na bora libozi bora ilo kutu wanake iron lichigoreska na mauro mumapindi ni matatu na mashanu magoreska bora ili kulangaku lidipenda kumberi dunani hemba chishanu la dungwa iti kwa na pindi libozi la ingizirka kana kuti minutu ni za compensação mukati ngosi na izi ndizo za ingizirika mtambo unawani kana tibwali na abu apira kuna ya Toninho Toninho akuita tichini alisikiza apira kuna ya Shabasa masule padoko pakati patambwe kuna henda chinai hembe chinai ndi kalikwizao kukuro kuna wani pakati patambwe nena nkuma alikoko henda chikuna chibozi maka ndi kalikwizao manga manga laenda kia batu kana muza mpira tingati iye Alexandre Alexandre vinkade ina hanino nkutai haida kipina Shabasa kukuna kubwa kubwa na jere wadungwa la INSS lenda kepizu kwa kumbere labari kana manso na nkuma alikapa diti ni mtu mpila Elsikapa apira kuna abu kapitao abu wa kuna Toninho Toninho alika kupira kumbere ligaenda kuna wani hemba chukula shibozi mbozi kuru la chubama la chubama